toy na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo wadi

Na me fret. Na o go. Na ma yiye titira. Oda fo ka wu ka. Ah. Ye ti e bi fo mere si ti ma.

amanasi wuyemilia ba yem jinindi oyonyamia osisani pasabre e hawunyina yanedia jebe na ufamu na gwadetumine e hawpe na ufamu wadetumine mawu

chiram me po. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

0: Unamo bro, ayo sama.
1: Adumi mo bro mo ayo ma.
0: Amu baba ene mo.
1: Ega di ma ye bre yo ma. Kaya mensi. Kaya ma insi.

kasentoro wasa tie nyumwe osoriye nu onyume kasa nyeni ba dog na woti e wonti asisiri ya ne media dia tatra to me bi kasa e yo ja balohi ba sentoro wasa.

kasa meba ewia me kasa kirew tie arija meba mi kuta medu anam me represa ya hunam nyume pia da city meba meba salsa why I hoboa meba why I hoboa sa me brada soa why I hoboa sa oni be pam akodi de tie adu mi never start to walk in it. Na subabi a wo mo biya. Je agoto. Mame na tra wa koma. Mame na ire wa koma ni mo. E san sa ma pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nyen no monsa. Na emo mti adwumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma tade. Na weni ahunya kesiya. Wunya wenya dinina. Tie osori anyuma e tse sei.

atwabeno dia na dio nyam ya danio nyam onante poso sa faso poso wadi awia ya na potre na ode ko aya ne funama hey hey hey hey oyo nyam me odine hiri.

mini sama kuma so ya ba tiramuwa ni anya na asen wo ba sasa no ah me pasa me mani so me pasa me mani jomai ara ba ha kwame na miyesho me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sa woni tia nyume na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja nkane ni sa tumi ni yesu manja mpani shoko sa woni tia nyume na ntichi wabi koswa yesu kisa wakini jae ura nyume ni mo tumi ni mpani shoko

0: mu odin bo lu
1: eja
0: ni awo tu mo ni awo nu to bi eja lu abre mu aya di eja na ko pa watu na me ka sama enya ko bi na ye di ana nya ko bi na ye ko mu ha ye nkom ye ka nya mi asem ye to na me ho nyom jidi man fa na sa ko bi keke ana ha ti bon ge ta ka ti na wo Jesus and now grow in the yet in the and in the latter.
1: What rebels have run a fire? And our friend, before some run a fire.